se ehum na etu na asoche nsusu egba die tie bia no ewurade ebebem ono na ma epo etu mrika na asase eyedin na emepo eka nanu etum na enuya nso fo wanwano ade to wano ade wansa to wano ebese ewurade ekasa anope nyame ebejie ofu dia oti bia no nyame betume aje o mano ayeyi sa betume afa ewurade sawadie nyina na do ho ato no soa ewurade beba bra bonim sa betume awisa wisa wano bia wonem nanka hoda ayanya na mebe se yedanya ranya mebebe

0: janum ni enanoma yenwe ne ho so se ka eno be me yesua bibie firma na ni nyansu be jina se entetie ne wo fi na nkoyi a sa ne ba wo so hwe ono kwa ne ko edi bibi ba fi enti no waye kenten ye moni chem so bibi obebia no e yo no anepe eno oye enti obia nkamasam e wo fi ho e ba sa pepe ka hu se o haumu na wo kon e ba sa pepe ka hu se amnemu na wo ton esa se se obi nkamasam obi ntia wo bibi obebia na ni pe de ni na ehwe wa ka hu se wu wo mu amani huma na wo kon nti enhwe ye nantie ni ekasa ni ababa ye bona sase su ye papa se no ken e ye very hard person mi jo pani bi ani mpaka asema emfata nchire no be mi dempa sana me detiti mi fi sana me detiti me ma cuz you don't have any right to say
1: no
0: debi enso ne wiase nema e kwose mante va ofo so wa brenya ni siganti ni the real open obiti makasa che openi bia se besse se yema kisusum ni ababo ni enkwa ya ababo ayebo no ho because we yin ho kwasori a so we don ho sue nyame asem a mejidi se urade nso be kan wa kuma na watwe ho fi nema bia enti nema bia mfata ho na nyame nso adom ene ni sheti mi abaye so because we hwen niemrante ye ya ma sise mienu betimi twifa nipa 42 so a ka sankrofo mu bi be ye doctor amabusua no sankrofo mu ba ye president amabusua sankrofo mu ba ye doctor amabusua no nso aso den ni tete a ye nya tete e pamfo tete ye manti no hwe how ni musu a e de ba mo fry so awrade nka no mwai ni timi twi e ho fri sai ni ma nyina ho na nyame aduma tini ai kese we yeso
1: me kai se me ko 37 ko sra obi na oda ho na mekokosra anu na medu wonu na ebusue ku bi omu nipa se young guy na se owo ne final year wo university akwala no ababegu na ohwe ensemu ana family no eka areho ana omu dia utumu se woma shre adie pa woma shre adie pa enti mi jina nam ana brantie utumu se oye ni papa de we ya maame ne papa no ne ebusuafo ni su amusu a ya shre so esu amusu ne ne nsamo amo kana utumu se woma shre adie pa you see esun ye betumi esun na ehe na woko ehe ena o abranti ano ana baba wano ehe na woko afa wi ase ene edu adoma maka wo happen se edu anajo pa na hwe mranti ane maba wi wo mun nam sa ofisa kereba the same thing mranti ni maba wi ane nam sa asibu se wo mun ni abusua wo mun ni empenyifo a wo mhwe wo mase to bia ye de ope bia mesimu nkonsa wo mun kohwe good to nsa wo young guy se good nsa wo no enya sam ketoa
0: papa mi fi enim na mi sew mi fi enim si every blessed day bia ma so mo nam ho hwe 13 14 15 years o so bi ho ati se onyi bia
1: nya menya yadom akase ebusua no ewo asudie e papa nom ewo asudie ma amenom ewo asudie saa nsoso ena government nsoso ewo asudie ye bie ye line no e de ama itiefo na wonso fa wode e kakra ebra beka ho de opesa wo kan bia no bra beka ho na ye besa nso ato aso ejanom bia wonso fa wo ma omo fa wo mama e mama yabeka ninye na ahu asem. Yame ya aduma next week. Yaba, we'll talk about it.

asam ni memasam award bon samode tramo erade krono ade ese wo mo ye bon pa ye se erade ma won sa so ewo won so erade na show ho ani nyam ye nkas we gurade na wa ye erade peja won sa erade ma won sa so na di nkonem awo Yesu Kristo jeremo.

ni amuje di etia no enye saha enye saha mamu Mrs. Sahana chesem ni se emi bi na yesuri chamo eni frafo mi no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se moji ni se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se hu betu mi aye And I yesu tine ni sa O de kawo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi monkwa anya sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa he ade atisu mpo

ya ho sanchane ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastard de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be by the channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobo an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se se ni amuji.